Dangarangatami. Dhammang Dharanangatami. Sanghang Dharanangatami. Yampi Putang Dharanangatami. Yampi Dhammang Dharanangatami. Yampi Sanghang Dharanangatami. Yampi Putang Dharanangatami.